0: Nasimang antol samani ringa pa sa sungatan ni gitrang ko bak na suaha. Sumoy daw prong ni sni minit kolgro ko nga hari sumoy ot nga nasimang na manggapan program ko rabas kay nga Jeon. Leka po ramat gijani ko bo na tani gaman. Sri PG momani se gaman ni ko porets kani ko kna sunaman gin.
1: Likapura man pagiza ko parang ara kana mandirang kita unga agul sako aro salgi sako mayong ingatim warang ko nagpana manja natskol tang chik nai sakuman rang ni aga ni unskani rang kosan knai masipana matnaya antangi jangi tangani na antangi nangnakani rang ko nagpana aro wii masira pana cho rang ko manja wandaki apsan likapura man pagiza ko parang tanang nangnakan na tang ko masira pana manja India songo jakatel ko manas khangan anching ni achiga songo songdong phaing parang gatan likha phora man phagi jag parang bang beyachim ya obo sarang ku yen mahatma gandhi british mandirang chi india ko sason kha ani ko jokate india na jakatel ko ra bana jothon kha ha aro wa eradication of illiteracy ni bidungo khamrang ko rakpate kha na gata janap suwe to nanga ha Rcha chisku sot prisni belsiyo de India o sak rcha prako sak sochet

0: Alani mandirang na abel si cicat kap na singa hama. Andak yung odin na tang ni puna mat na ni dalbig ba belko gamat mabi. Hadal gani kol grupto bel sini Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode. Yan ang nimat gani belko akang ani sumay so paha.
1: Nga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gapa bako abacina tinga ha. Booth level officer ang hazal gani kol grupto bel sini jun kolachi tariko ni. July kol grupto tariko na nasimoni nukunan riangin. Uni gaman nang nilikarang ko tari dun subo.
0: Hazal gani kol grupto bel sini August bunga tariko na simang ni bimurang ko electoral roll sekatani bu khang pa ugen mai bagwala ni ba khang ani rang dungo de hazal guni kulgut pul sini august bunga tarik aro september 3 tarik ni gise po tarik apna somai rang ko nanggen
1: october 2 tarik obun khang pa electoral roll ko na khadat nas khang nangni bimun ka ket pa unan nanggen skang ba changna sekatani ko takki ama yan al thua ba nangni adu ko songdung khamani aro bun siko sakki on gupa lekha rang baksana passport size photo ko san nangai ba
0: na anak ni jakatele mat ngaman bulrang ko jakhalbo na andin ka na mat gapa voter helpline number sasku bunga 0 na kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una agri ba? CEO Meghalaya.nic.in na napanginin na matgin? Puan ka pa ang ubo? May nanak ni kurang gamsata.
0: Yakub Yat ka pa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: Bon kami market film ni git kok na sunaman gen Wan Sunidhi Chauhan aroni dolni rangapa git gitong enga meri gali me tera ana

Bollywood Melody Program wana simang dengtang dengtang Hindi film ni gitrang ko kena suaha. Dadak sani zaman oprung ni che tonga hawan dili nuka wat ska kapa Hindi kuburang. Che chibunga au English kuburang ko jol jol che kolat chiyo. Shilong wani ko wat ska kapa salgru salaram adok ne English kuburang ko ba kena suna mangin. Yan Akashwani Tura.

Nasimang tranamant sangmani ranga pa cha sunga talni gi trangkok na soha ha de de sani jama no prungni sku nga haun delion ko wat ska ga pa hindi ko borang ko jol jol english ko borang ko ba sku minute ponga ok na suna man gen yan agashwani tura

0: Mandi dong ama. Angan asimang ni boot level officer, hajag ni kotobol sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara angan may kudak na nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo. Aro bebe kita yano may ba talidap na nangan nirang dungo diyang na uyat pa bo.
1: May dak ba talidap pa nirang?
0: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba getal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de, hindi ba yaramay na gamchata?
0: Electoral roll kap ket ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ani bulrang ko mangrak patan na tak chakin
1: o da ko de ngai jo
0: mathela ni nak ni bakar manina
2: bel rang haja gani khok tok besini esan na siman no konari bang odi wam khorum chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka ke tonge ketal ku yata ni rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sas ku bonga jiro na khol ka bo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagreba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: Na simang brainista marak ni rengga ba gitrang khokna swaha da o jol jol na simang na luton momani rengga ba

0: Na simang na Daniel marak ni ringga bagi drangko kena sona mat naha aro ia gitrang baksa chasong getal na getal ni gitrangko gak mat na donso kemen sumoi bay ia non bot naha sumoi dao pringni chisa kolachi baju waha aro ia sumoyo na simang mi chikrang ni program ko kena sona mat gen skang gapa o meri bat ba ang ni katha o na simang menuka a marak ni aganani ko kena sona mat gen
1: Minoka ar marak munga anga Edenbari pagugre sungo donginga digemna anga de class 10 ona poraya digemang angu anga biaka jo kajal gani chet december kolgruk school biaka an digemna de makang nikati

anga hajal genis kuni agos nis ku skangpa de me chku wana ha to mena skangpa de me chek ta o class 10 prika metric exam ko sejo nege mena ga ni pa de phante tonga aro kitam pa de me chik tonga wa mang porai to kenga madasin school kini pa de phante de class 7 aro kini kitam pa de me chik de class 6 songa ha anga de wa mang ko isu samsa karang ko palle al de nga dige mena ang ni se ga pa de bagan bari rang ko takke singa de chiksi jangi tangia dige mung ya rang ko takke singa bagan ele kan rang ko ma no ba no ko bani patya ko mane anga aga sako jangi tangna ta kusyo nga ya ang ko minoka ar marak

0: Nasimang menuka armarak ni meri bat ba ang ni katao akan gapa katarang ko kinasuha da o jol jol na simang bi sarang ko naljo katani uarang ko jakha sretani aru wan na kabarang ni gaman Gabriela Smre sangmani akanani ko knang skala mangen
1: and legal regime. Plaknas kangba bisa ane aganon, maiko muksonga, wii rachengna nanga. Bisa rangara isol ni rongtal batsranggepa patiani unga. Bisa rangara antangari antangtangko daklatna getake manja. Aro yani asel wamangna anchengpangnan dakchakna aro simsakna nanga. Maina bisa ranga mekangchi asongko riknagaparang unga. United Nations Convention of the Rights of Child bilsi rechachisku sochetsku ni article sao Agana ni gata, bisa ni orto ara. Plak mande jayan bilsi chichet ni nungo onga. Jena kengkeng adok ni gepen niam rangchi uni bilsi chusoka ko gepen niam ni gata parakcha bamaikacha depet. What constitutes child abuse ni aga ningon? Bisa rangko senjetan ni ra mayrang onga. World Health Organization ba WHO ni paraka ni gata child abuse ni orto ara. Bisa rangko namgija ba kragija jakhalani. Ya kragija jakhalani rangara jekai gemek takkepa Beeni Sintiani, Bagi Sikni Gita, Sinjetani, Tlekani, Simsak Nirokija Galchipani, Babi Saranko, Tanka Manginina, Jakalani, Arugupan Takapa, Jakal Sretani, Rangchi, Wamangna, Sakananiona, Rabagen Gupa, Unga. Child abuse ko bakbri kai swalna matna skangpa physical abuse. Physical abuse ne aganingon. Bein bimango saknani ko onani ko physical abuse ne agana. Dengtang dengtang kamrang jekai bisa ko uani badokani ngani. Bein bimangko suani aru endak keparang unga gini gepa. Sexual abuse. Yan bisa rang baksa dra e tlekani. Tlekna joton kaani unggija biaprango rumani. Aru endak keparang jekon bisa rang maksina geta manja. Aro jeni asel wamang antangni gunga gungja rangko aganarang changja. Maina maiba ong maya ong mancha uko wamang bisa ong kwemeng maksina amsok kuja. Endak kepa kam rangko bisana nirok simsak kepa kaode wa sexual abuse ni nungo gaken. Endiba endak kepa kam rangko maksigija kepa mande ba agatal mande kagen chimode wan sexual assault o? Kaks kagen. Ketam gepa emotional abuse. Emotional abuse ni aganon. Enna sotlani aro gisik ni geta saknatani ba ningatani ko emotional abuse ni agangen. Yarang maaf ha ba bisa ko nirok kepani bisa rang ko cak tok gija aro nukrong bewal gija sastirang jekai almaira nung o changerang donani ba chokirang o ruute kakape donani bisa ko kamakhenatani chonke aganani ba khau nange aganani aro sana banani ko ngija aro bisa ko phangnan dos kalani ya plakan emotional abuse ni rokomrang unga wan brigpa neglect ni aganingon child neglect ni aganun bisa ni nangchong motkepa nangani rangko jekai beeni aro gisikni nangani rang skie porae raani chaarnga chola bara sana banani rangko je ma apha baniro kparang unna nanga jekon wamang un jainga ba dakjainga ya plakkan child neglect ni nungo kaka do anchang profile of child abuse kun yangna bangbea dingthang dingthang obostharang child abuse ni nungo kaka aro wan anchang namen simsak suna kta nanga wan dakke bangbata obostharang ngon dos takpa rang Bisani, madrang mahari rang ba nirok keparang ba agatal mandirang ungna getake matna. Badia ba sumay rango, maa pa ba bisani kumonga niko unjani asil. Dos tak keparang sastiko ungna geta matrungja. Bangbata chang rangon, wamang kenata niko matne ba kratcha aniko matna sekjae ba pulis rangna kene wan tak kepa obostarang ko wiatrungja aru wan daken namprepate donrongaya. Bilsi unkujauni biya kaa badra ae begal olatani silchi dare unne dakrik dingrikna jakhalani dra ae biamatani aro yan dakgepa kamrang mungsong batte kangal chulgri gepen asonguni katpa ae dunggepa ba anching abrini bisarang endakgepa obostarango altuen gaktukinga ya obostarang ske poraya dongjani asel aro wiani ko umang na thalatja ba maksiatjani asel ongronga. Child abuse nun yara bisani human rights ko ra sek draani unga. 은다급바 감랑코 망바타 창원 미사랑코 게나타치 바 돗무께 드라에 닥롱아 외야코바 게기니 카얀칭 스완라그타케 마나 스칸급바라 틀렉 안차니 옹아 게니급바라 드라에 틀렉 안차니랑 옹아 야 도스코 닥급바랑 라 미사랑데 아가네 온자와 은네 늦게 도스코 닥나 파롱아 망바타 도스코 닥가 만급바 미사랑 삭산 녹산니 만데랑 마시나 케네 바크라차아 바 마멍 남기니 코 만나 크라이 늑자에 Police rangona obusta rangko sasti ko manjae altuen jokke katenga. Dao roro NGO rang yani bidungo rakke kamko kaenga aro wamang ni dakchakachi ndakkepa obusta rangko police rang naban wiatani ko rabainga. Present legal regime nyaganingon. India ni constitution ni nungo bisa rang na chelchakani ko otna. Bisa rang ko bilsi onkujao ni kam kaata ni ba dra ni ko chekna gata adok surkari kam kaana nanga. Bisa rang ko pale ba badunga ni ko India ni constitution ni dingtang dingtang article ni nungo champenga. One baksa bisa rang na dalroro na gata namgepa chol rang ko otne niam rang ba policy rang ko ragate. Bisarang sanong ay gija, ba chadambe rangko ban galchipe donani aro dra ata ko champeng na joton ka a. Indian ni constitution sanong ay gija, Indian panel code ni nung oba. Kosako janap gaman dengtang dengtang dos rang na Indian panel code ni dengtang dengtang section rango sasti ko na. Jekai bisarangko telekani ba joton ka ani jekon Indian panel code ni section chagatam sotni bunga o agana aro jena sasti kon section chagatam sotni dok o janapa. Indian panel code sa nung aija diba the Protection of Child from Sexual Offences Act of 2012. Ya ek kan November chibri ni bilsi hajar gini chigini o ya ek ko ragataha. Je mandeyan bilsi chichet na kumigpa o nga wamang ko drat lekani ba joton kaani ungija dakke khalake ruani ba ungija dakpa video rangko thariani aro wan dakpa rangna ya ek ni nungo dos takkani kri rakpat srangba sasti hoba ona ya ek ko ragatna skang ya sexual offences rangko Indian penal code ni nungo raachim Indian penal code ara plakkon bilsi dingthang ngatkija ragope ragat gpa unga Aro uno dengtang mancha bisa rangni kosako ungepa obusta rangko dengtang mancha champengna onsoa dongja. Ya Pokso Act ba, The Protection of Children from Sexual Offences Act ni nungo dosko daka mangepa bisa rangni bimeng rangko. Wiatja ba wiatna unja ba paragatna unja. Unbaksana Immoral Traffic Prevention Act of 1956 o ya ek ara bisarangko badengani ko champenga aro badenggepa ko mangepa bisarangko naljokata. Ya ek wandakgepa manderangna sastiko unna. Je mangan pale chakna nukrangko cholaya aro mandeni bienko pale mangini ko dakke chagepa aro dry antangko pale chakna unna unna sokat gepa rang naba rakke sastiko unna. Wasa nungayja yan Child Labor Prevention and Regulation Act of 1986 ni nungoba. Ya ekara songsar na dakkeman niyam rang unga. Jiyan bisa dambe rangko songsar ni obostarang ni aksel bilsi chusok gija gepa ko kam kaay janggi tanggepa na naljokata niko kaa. Yasan unay gija bisa rangko kenbe

0: Shillong Station oni ko watat kapa chikho borang dok baji minit chi bonga o i solna rak mathela ni gitrang dok baji minit khola chio chasong gatal ni gitrang ko khna sona man gen sni baju hindi film ni gitrang sni baji minit khola chio vivid bharati chet baju hindi khobor chet baji minit bonga o english khobor chet baji minit kungo western instrumental music chet baji minit bong o parliament to thome chan chiani ko borang chet baji minit khola chio kha suisani ko borang chet sotbri bong o hindi khobor sku baji english khobor sku baji minit bong o spotlight program sku baji minit khola chio vivid bharati chikung baji ni chi sa baji na dalo rajya sabha aro lok sabha o question hour ni somoyo singman rang ko record kagaman ko khna sonaman gen yarangan da al salna don sogoman program rang aro da la thamna thari sogoman program rang wa taw dik dik sani jamano na simang chigni baji minit chikung wa haun disaster management ni thari gaman cyclone babal manduri ni gaman agan thala tani rang ko khna sonaman gen yan akashwani tura
1: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni kotobul sini SIR ni voter enumeration ari batam
2: o unara anga mai ko dakna nangen
1: dakna nang ni rang de altua ba ka sa pai yano nak ni gman se rakhe ni rang among ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi khatpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo
2: mai dak ba thari dapani rang
1: je kai songni bi murang ko dung thangata ni nak ni bi mo se gwalani nak ni nokoni je tangga ba mandirang ba ketal booth pu namat gapa mandirang ko se gat namat gen
2: altua de Hindi ba yung may nagam chata?
1: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang-tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan natak chakin.
2: Oo, oh, dako di ngay jo?
1: Matela ni nang ibakar manina.
3: Bilo rang haja kong ikutok ko sini esan na isman noko na ribang o di wamang ko limsak sobo aro na nibota dito rang ko namini rupo. Iyar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuya tanirang dong o de kapat yun bo. May ba agan talatanirang ko nang niking o de andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga jiro nakul ka bo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Unagre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen. Nang ni punan yan nang ni purang nang ni bakumani gamsat pia. Yaku yat ko pa Chief Electoral Officer Meghalaya.

Yan akasbani tura na simang silong stes no ni wadat ka bats ko borong kok nas wana mat na hada o na simang yas stes no ni wadat ka parang matelani gitrong kok nas kana man gin aro dala tamo na simang na dines marak aro unidol ni ka pa gitrong kok at matenga gitni kata bichong rong ara jensal re bagen gatel jisu siana konkori o anga saksan brang za brang jok chum aro sepang jok da o tau na simang yaganat kaman gitrong ko jol jol kna so na man gin.

na si mang lavikson sama ni rung pagi trong kok na so na mat na han da o pon kame hilbert marak ni rung pagi trong kok na na mat gen kidni kata bi chung ang angara o ang chami tak tak po ang ko aro ka sa chum ang anak na daw na si mang yaganat kaman gitrong ko zol zol kna so na mat gen.

0: Mandi dong ama. Angan at simang ni booth level officer hajag ni kong tobal sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unarang nga may kudak na nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaat po. Aro baby kita yano may ba thari dapna nang nirang tungo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba thari dapna nirang?
0: Di kay sung ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nukun ni jitang ka pa mandirang, ba katal bot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de, hindi ba yano may nagam chata?
0: Electoral roll lo kakhet kaba bimko sega tanera a songo songdong kham kapa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan tak chaken
1: o da ko de ngai ju
0: mathelani nangni bakar manina
2: bel rang haja gani khok tok gasi ne asana asman no konari bang odi wam korim chak sobo aru na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko gapat po aru electoral roll lo kakhet tonge ketal guya tanirang dongo de apation bo maiba agan thala tanirang ko nangni ke ode andan khana man gapa voter helpline number sasku bonga jiro nakol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napange nina gataba man gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: Nasimangni dakna nangnirang althubea khasa phai yanu nangni gumunse rakhyanerong omongja warangko nienba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko tharirapna nangode angna uyapo
4: Indian Election Commission jun pholachi tharikoni julai ko rusku tharikona special intensive revision ni kathamgapa bakho abachina tengaha good level officer rang nasimangni nokanchunari angen
5: nokanchuna
4: oi nokanchunan di angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhichina don bagen nam main althua ba
1: Aro wijo, isungni ribau na simang mamu lika ko bot na nang jawa.
5: Anga noko dongjaw say.
4: Oh, charging na nang jawa ba? Dongjaw ba biyalo rangan enumeration form ko nang idu basulon do na agen ba? Aro ko matang kujana dupete, waman sanggatam na kungku riba putay agen. Aro na amay ba si anilang dunggen chumo ode, waman na kolka ay gulpat na ba matnagin.
5: Oh, yara na men al tubi ade. Hindi ba, angara yako bano niko thalir agen.
4: Andan ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website on na napa. Aru unbaksao www.ceomeghalaya.nic.in website na bana pangin na matgen.
5: Nakni kurang, nakni punanibel, nakni doga cholon, uko gemat nabe. Yaku uyat kepa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.
6: Dao na simang toki house to hini film ni git rang kok nang na matgen aro dala tamos kangapa na simang na gazne film ni git ko gap matinga gitni katabi chungara kese muji aro wan beni dayal aro sriago sal ni rungapa gitunga

dauna simang pors tu film ni git kok nas khana man gen git ni khata bi chungara rang la aro wan dep negi aro aditi singh sarmani rgpa git wa

0: na simang ni dakna nang ni rang altubea khasa pai yanu nang ni gmin se rakhi ne rang omong ja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khat ko aro banu ba gwala ni rang ko thari apna nang ode angna wiat bo
1: indian election commission jun phola chi thari ko ni julai ko rux ko thari ko na special intensive review

Iyan ang kaspani tura, bun kami na simang dilistis na ni watat kapa bibit para ti program ko kuna so naman na ha, sumoy da watam ni kula kung kula chiyong ha, aru dala tam na chingi tari so kumin program rang ba iyan ang bun na ha, kuna tam suing kapa sa kanti kung chingi program mo ngahani na matilan baksa wal nam jehin.